0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Hello, ako to Yabon. No, yun, namiyak na baka ko. Kisrapa ko ako. Kisamamit ko ako. Kiskula baka ko. Pasan nga kay kita. Anang na nga ka. Kaya ruma kay si Berechigo. Anang kalo main game. Naman na mag-game pa handphone. May kamata kita jay. Anang lawan kinuha kita. Ngay kila lawan nurun school. Ngay kita sano, chigo.